0: yal kabere ni sanyi dantangol kono ye fere ke pour kan na kangol mol kam mon fodia mon keta kan woroti wala kan sey ka dundina kanambongol to pour dendngol mol yalon koy be commencer lay sa commencer ka karan anin ila kangola
1: Sherif Aidara yala kube la benendo wala sa mrabo ka lenyine muyeni kuina ka seka la wala wa
0: alhamdulillah sa fo sa fo noko preparation mun nyanta kala ketale katu livrol mun nyanta ket livrol mu yalon ko wolom kitabol ti dindol mun nyanta karan na munna e so totale karandir lal fana nge nyanta e formé la munna pour e se karandir o keno wol fana e formation al kele karambungol fana mul yalon ko karambungo karambung anyanta kanjumale karandila wo fana nga kele on sa fono bi alhamdulillah senegal paretale pour dendengol c'est il a kan c'est la kan kan karan wala c'est karandi anila kanola mi beduna école bumato
1: ni la tigeni anafa biseka ke munde anka kalandeng yere ebolo
0: pour mo yela kunulong yela chosanolong ye fanlong faye commencer la kanola katu molka misalo mundi wala ni dendongo dunta école jande ba fola e la main ni ka e bulo ay olonne jande ba fola e lesie ni ka e nya ay olonne ni ka e abe kasabiro nikina dendongo mundun da be sanji woro ase kasabiro ke no fo muang fo tan sabo fo tan nani ala kamola na ya dara kandolom hani kelen fula sabata kenola wala yatina ka karandiro komase la kamola ay nafa soto pour dendongo
1: ninkuni c'est ka ke ni musaka mabo wala sa akase ka lawalia yala musaka o bella bendendo ninkuni ka seka kewa
0: wo mutonya te katu niya jube mul nyanta dunna nyen karandiro kono asiyatale wala yatina kodo fana mun nyanta dunna je katu ni ko kitabol walam livrol te fay ko kodo e dunje ne ko formation o foko do yedunje mun kamol ma koy nun kabir ngi etata wala keta USAID ti Senegal lay ku jamaata en charge bari hani san yi mol sa fono adassatale do monding wala yatina ni reño mun keta pour ka djube mba kala nyami pour ko mbé karandiro mun kala nin kangola pour man sa kunda se mol ma koy kol be mun be kala je asa financer no katu moni rafta ke la kamo dundi ila karambungol to pour ya soto mulbe makoy la aman feya wala atna foy se fam makoy no say wala atna nga rimier reño ke nga ni strategie ke pour man sa famo sa mol makoy no asa fam makoy no pour ala kangol se karandi nin karambungol to
1: bibi na kaw du men sou candidat Senegal jamono kono wala sa ko lu la kan kan so kono
0: bin sa fo no kan sey wala be wala ka karang na karambungol to wolam surwa kawti fula kango manding ka kango jola kango serere kango sarakule kango anim fanang kan fula wolam serere safi safi anim balanta kango be wakangol wala ka karandi ekolol to
1: karamugo munbe ulukala uluka sukandili beke chokojume yala karamugo munbe maraka kan wali mafula kan kala abo sukandi katabla obe sukandi katabla flakan foyoro de lewa wali ma abeke chokojuma sabula na tara yoro la a flakante foyoro minat na segewa
0: pour karandir la la karola wo jama jama e ka jubele ni tata ekolol munto e ka jubele karandir la mo yalon kay kango moyle e ka waleta na ya taro man sotoje mo yalon ka man kango moy ikata ika motale muyalon ko sawarta ana pareta kakakoniki katu bi mbedaminten man sakunda buka karandir lal affecté kango pour école to muyalon ko ka kango fole abuka kenu bari sa ya commencé tale kak wala yatina mingo mi muyalon ko ibe karandiro kala kango munna ike formé alale pour isano ka kango karandino
1: Sherif Ousmane Aidara ini cheko sobe iso nankankan yin kalu bela jere njabi.
0: Efana baraka baraka.
1: Sisa ambe kumadi sisa o Fatima. Sisa o Fati ini nyantuma.
2: Baraka niti nyankunda kaira la alhamdulillah.
1: Efana hakil nala anka kan ula kalani anafa biseka ke munde.
2: Nafal biyo mu yalonko ya abete rabaki. Kato ni ajubi dindi u. Ay kan mu awibu susu. Awulta ni tuwabal ka mu langu maternel. Yo amurundi ka kulwe. Oui qu'est-ce qui s'agit faire faham comme le cas catara ou le comprendre bas que ni français faire ou les anglais faire kakila fana hakilo ka kul mutajuna aka yirwa ti kujama biye fana aka anuna sonne meto ko ne o kandu mi yalon ko ani susu imu ka kacha el sur kono wala dal to tari kom nani kafnol benta tulun dal to ani safono ani hadmad yal la fana fana ka kul mu fo nafa le kawno di aka mur ko aka karan ekoloto ko nya ka karan sambo ka fulu aka la tanya to fana barkandi baki
3: senegal jamana na kan jumu su kandira wala saka ulu la kalanka kalansu la
2: a senegal jan kan jama le tombonta ko maniga kan biyele jola kan suru kan sarhole kan ani balantul ani kan do kotum yalon ko fana yi la fa kul kon mun kete sererol ti ani safono serero ani papel kan fana o fana nda biyele ani pajirin ka kan ani safono kan jama mun ka tara fo kan man ni fen atamita kan tana tara kan man ni fen bar do do fana aka fodami do baake e sa fon le ki samol to le 42 ka diki wol de kan comme ni nya djube ni tara senegal oriental mun keta tukulorouti halpular ani sar hole sa fon ni tara ecole ila karambulte ka je dindul djobje e ki 42 wol ni tata senegal ti safu agine karuma fon mun keta casamance ti e ka balanda counter ila ni man ga kan o fon sa fon no djema je baki mul kul kan le djam baka ni djola kan woto ya tina ne yo kansi fal ni samba ekolo to bari ko ni jeli ka ke folo ka jubele karamul be satel multo e hadu manu be wol balur kanje e kanni male fo ila ka chal kono anila hadu mad yal ko mu yanka sembo so baki anin dinul fanan damo hani bente dawda akere sura dinin di man ga dinin wal jolandin bari e ka kanni male fo da mon temu ila ka chalto ila kul kono donc ni yo kon samba ekolo to akake na falte ak kul fe andi bul baki ila 40 nya jubbe kabrin independence ni sain tema ni ekolo to ikay karani français kan o dum français kan muto abol kan nyal ko yanati ni mais sani ko nyumul nyen fan sun fu kan karam bem bul ni kan mi an ko ni susule ni moy kan ab quel coup mi an ko abina fa bal wulul ni na fa ba katu amang da karam bunda mando ni ka kam karani ya tan ko fan ka chaso ko ni ko al kadia mo ni e wululal ko dul bi ni ni ka isa bon bi nyonto kataba ko ni a foye français kan katu to mi wulula jama do ma no ekolo to mais ni ya foye jola kan ni jamla jola kan ala kan fondo ko yankan ni ne tafe

0: edu nata kiriko kuma wore la Guinée jamana kono sariatik la mogo magistrat koro Algasimu Diallo ka kiri mi kun bolo dalen do bi tarata don o bola a dogo koro kabla octobre kalo kile tan duru a ka lafasabogo o kuɲu o laɲini kɛ a jalakilen do k'a ye mɔgɔw lasu k'u bila kɔnniya walew la
1: RFI.
0: Dogodogo tunga taga ko kuma sisan Médecins Sans Frontières baɲumankɛ tɔn y'a lase ko tunga tagala ba kelen ni kɔ minw kun o b'a laɲinina ka erɔpu gun lasɔrɔ k'u to farafina tilebiyanfa kɔgɔjiw sanfɛ olugu n'u sela ka lakisi dɔgɔkun kelen kɔnɔ u ka waleya kɛla utkalo laban de la MSF ko o mɔgɔ nunu fanba kun ye Sénégal Gambi Laginé ani Mali jamanadenw de ye baɲumankɛ tɔn ye di bataki cari kunu tɛnɛdon de la Nigeria cɛ marifatigiw ye mɔgɔ tan ɲɔgɔn faga ani ka binani ɲɔgɔn fana jagoya minɛ tofa dugu la jamana kɔgɔdugu ni tilebiyanfan cɛ waleya in kɛla karidon de la seeraw la ko binganikɛla nunu laban tagala ni bagan caaman fana de ye lalaisa dukure ni kile kuma caman be kuma caaman bingani be ɲɛsi mara yi ma
2: o yɛrɛ de do ziye diɲɛ tɔnba ka jateminɛ sɛbɛn yi lakana ko kan ye o de fɔ k'a jɛya a ko binkali walekɛla belo tirisika cɛdenw de be nin wale in kɔfɛ ka bɔ zanfara ko o bandiw de be bandiw de be bin dugudenw kan kuma bɛɛ ka dɔw jakuya minɛ walasa k'u ka labilali wari sɔrɔ n'o ye ransɔn ye wa ko u ka laɲini ye wari sɔrɔli dɔrɔn de ye ka dugudenw boloda u kɔ ni ka u bolofɛnw bɔsi u la o kɔ sɛbɛn b'a fɔ ko bandi nunu ni jatigɛ walekɛlaw be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ diɲɛtɔnba ka jateminɛ sɛbɛn ko ko o mɔgɔ kelen nunu de be karidon binkale wale n kɔfɛ tofa dugu la k'u ye mɔgɔ tan ɲɔgɔn faga ani ka bi naani ɲɔgɔn fana jakuya minɛ i n'a fɔ a fɔlen do tuga min na sɛbɛn kɔnɔ ka fara o kan tofa duguden dɔ fana ye a sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko mɔgɔ nunu ka walima dan bingali ani jakuya minɛliw dɔrɔ ma ko u tagara ni bagan caaman de fana ye ka bɔ dugu in kɔnɔna la ziye diɲɛtɔnba ka jateminɛ sɛbɛn b'a yira ko binkali wale kɛla nunu ka wale tɛ dan jamana kɔgɔdugu ni atilebi dɔrɔ ma k'a be se fana fɔ jamana camancɛ yan fana ko binkali fagali ani binkali walew ko o de y'u taa la ye wa ko be ka baɲumankɛtɔn bali fana ka dɛmɛ kɛ dugudenw ye ziye
0: ini ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na diɲɛ fan wɛrɛ fɛ kile saba mugufiliw jɔli kɔ kɛlɛ dabɔla kokura la rusi ni ukrɛn cɛ bi tarata don rusi ka mugujugu fili dɔ yɛrɛkɛla mɔgɔ fila sata ye ani ka mɔgɔ wolonfila ɲɔgɔn jogin kiev ukrɛn faba kɔnɔna la bintu sise kɛlɛw kun sonsorila walasa ka kumaɲɔgɔnyaw de kɛ kɛlɛjɔ bɛnkan sɔrɔli ko la jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ
3: kushner ka chiden baraw yere bana kunun tenendo o hokumu kono wakati dama oko sanfe la sominu kela Kiev Ukraine fabala ka kanyini Rusi ka muguchuye Ukraine marabakhaw ka fola Ukraine surasi nyamawye ajira ko sanga so dow latnyana Kiev krefe dugu dowla iko Borispil ani fashtiv AFP kuna fundila do yere ye asementia ko mugu prem bawde kela Kiev bisokomadanyina kakon ziye Etats-Unis ka chidenw tun ye a tanisegi kɛ rusi ani ukraine dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnɛ ɲina walasa ka kɛlɛjɔ bɛnkan sɔrɔ jamana fila ninuw ni ɲɔgɔn cɛ bi tarata don ɲina steve wilkov y'a lase k'u ka ciden kumaɲɔgɔnyaw tun be sira ɲuman kan yaasa ka lajɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi etats-unis rusi ani ukraine cɛ cogo min na kɛlɛ be se ka mada u ni ɲɔgɔn cɛ o hokumu kɔnɔ ukraine jamanakuntigi volodimir zelenski y'a jira ko kumaɲɔgɔnyaw bena dabɔ kokurala septambre kalo ɲina yaasa ka dan sigi ukraine ka san nani kɛlɛ ɲina atɛnɛndon rusi fana tun ko ale ma ban o koma nga ko a ka teli k'a fɔ a wagati ni a kɛyɔrɔ
0: ini ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la erɔpu ligue des champions be dabɔ bi tarata tolanta wɔɔrɔ de bolodalen do bi olu cɛla sigi kelen do ka dɔw makɔnɔ kosɛbɛ o dɔ ye real madrid ni inter ka tolanta ye o baaraw bena kɛ nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati aw ni ce anw lamɛli la nunu de kun be an bolo ka lase aw ma sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la maimuna sanogo i danse
4: i ni cɛziɛ
0: mun de be dakunw na
4: an be kuma dogodogo tunga taga ni a kɔlɔlɔw kan
0: a tɔ walawala
4: basi tara
5: kuma bɛ aw bolo
6: ma
1: Mayi Sanogo.
4: Teri la me bako koni basiti aura amba fuka wal ñuman don aw danse aw ka keneka. Dogodo tunga taga tika kotige wa amoro satao fana biakao bi bruyara katafe moro bishengi nikolo sara espany sirakan alamsa temele il kanari fanfe oka kurunto bora gambi naka kunsi espany jamanana seri ya obayira koye kalokele nyogona deke jikan yani espany jikan surasu salvamento maritimo katabo oka moro keme ani mwa ani olon flamuno tube kuru inkono chema osiraka moro binani nani no lakisi tobe fatura ami dofarakan utkalo in damne na espany jikan sura sutu yemo kemeni bisaba ni saba lakisi okakurun to bora gambi gamana kele no kono ka kleta ani kelen kay jika yani okatabo akan tungana dagala munu sorora okurun kono obibo gambi senegal mali burkina faso nigeria ani cote d'ivoire gamana ona utkalo temelena senegal jikan sura su yemo kemefla ani tan lakisi saint louis koro jika gamana koro yanfa fe olufana to balanyina ka espany la soro ko di surasi nonu ka jatura moro kemenani ni bidruni worolu lakisira loko konkelen kono jue kalo temele moritani dogodogo tunganta kala kemeni binan lo sara ko di kan fana dien tomba onika jatura aba farakan ko o chamambora o ko chamambora o dogodogo tunganta kala muno biseka ko kan jamana la soro olu ake kan ko saina misalila il kanari kan kemekeme saradala bioro aniklen lo bora moro akera munu biseka kokoji taramake fukata espany lasoro oko biseka famnya chukodi muna dogodogo tunga takatika kotike kasoro akololo kabon wa ubijugu yara katafe negajuru sraflenye plus 221 66 644 12 79 oka bingi ningalubi na jabi adama jarasuba sangarife kabo espany almeria kerenkeren yara akabanyu manke tombi demedodi tunga takaloma obdanse kukura nganga mako welele soro nega jurura ambi taka kanka adama kulibali en la soro inyantuma koni basitira
6: basi puta na tandi so gara si da mende groupe
4: yanga wele jabi adjaranye e biseka o famnya chogodi dogodogo tungantakala e tungantakasa e ko baratanya de bi sifiun chama blani koina
6: o baratanya de bi sifiun chama blala barta anya bala ka fuku anka demana tv chama bia bene ka diplome bau do ay ranga ka ti bau ko no ay ranga ko pompa nuna me tanga no wati de beta so ranga demana dem de sifu de besa ti ko ka ti te kunfie ramo mo besa ti ko ka ni kunfie bala me ni ata ka me tra beta so mi na ka diplome sala beta se fu di chege du ru ponyongula parce ni ka ka demana de tim ne ka se amma ko ta na demana mo kra ni la wa Mizuru vrema gutana masema magutana ka dimse udeme ka barada kriye ka
4: dimse udeme ka yala moko kalanle un drone be ko registra tawa yala bolola barakela ma munu makalanke ka jamfa fana ulu fanati dogodogo tunganta kake
6: na kasro ka fugu moko kala pepe be afrika ka pepe plasi sero la alna be ma plasi basro plasi bete masa bulu de ola sirio cheke ni moko kala na doga bara be developer ndo tay tota woru be chando tay meni moko kala be plasi dondo be jimo atunga kanke momun ben miti fene kaya mo miti kale kay kam miti ka kenya maka banka diplom sura so wati daga barau ke liberation ko no ko ape miti ka te me bo jomlu uyi chamana mara bo uti miti ti wu kanke na wu mon bed me nya mo mun ko wule chamana mara ta uyi me ai te ka te ka te me tu si fina ka wule ko wule be ka anta bali ba ali na be ta anka ta ti ka te ka anta mu ka sa an sa le ya fana ba ko ya wulu mi sa mu ka ko ke ka anka kara na anka te ta ti fina ti katla tuli ki johana mso mso kala hali sara ka se balole ndi ya
4: ka o kerefe amba yesi fi ndo fana butoi obo jija wa obiseka o yere bondo gora yala o fana ti seka flet dogo dogo tunga ntaka la o fewa ka fom mi seka to fe ka fendo ke kataganye
6: o beke ka ke hanu munu ba ka jamala ko na tagam ba ka ire de balo ni ga tete mi ka flet ni mo mi tara koka ibeta sura beme ama bara ke mena bora bara kama lumina pete kami ke santan ko jammi de ibe ka wor nyine ibe ka ko nyabo ya me ibe sura le ka wor barga ka bonita e kile aflana fene de passe ni ban ko an fe awo ni tara do be bika de passe nun de la ko wole kama bele ya ni ga fula wole ke ko la trata de mamuna sanu mi ba no so wole le ko ko an tele ya pe wudi
4: o fami rada makuli bali ni cho aklinana ambita ga tamba senegal jamana na ansmana da magate ni antuma
7: Bienvenue chez Orange.
4: Asmana Damarate. Naga juru murutirani ansmana dambagate che yani anka segi kala soro ambi taka Cote d'Ivoire ambi kumadi Adama Sangarema aka aklina fle bibabuka
1: dogo tunga taka ni ati sega dabla sabu Adama demu unatanu ben natanu mkombeke fenye kasoro fenka nika soro yoro minna ubo yoro te inkata uyere fagajile gansa wa beti na fen soro fo ambe hakili soro sifna kanuno ube hakili soro ka foko belete fen soro bagaye minu be fen soro mo kelen kelen lo beti siga fen soro ni ka e do tara jamana ko fe ka fen soro ele wulla ka ke jikan na takama ko e vita ka tay yero faga gansa barabe am vedo barabe am ve am ban be barama doro chama be an ulo siginno be ka fen soro yawo game nata ko jugu doron le bin nan ni amba be turu ta da fa manu ka danga danga nu abbe de se ga la kana sawla temero ka chana fora ko minu be jega yare mo ulu be do nana fo ite o ke ni nata ko jugu nun te be de se ga fen so fo arman dembo bla o kuna ne ko be min fo sifina ka nu ye be to para pina ya o ka bara ke o walta ka fen so ro o le kanyoma
4: Adama Sangare ka bokachula kodiva jamana na anga mo wole lenye Allah soro Adama Jarasuba Sangare bismillah
7: bismillah
4: ini fama koni basitira
7: awela ni fama bajitena
4: si yanga wole jabia jaranye ambi kumadi Karim Sangare ma ayan kanuka ngingalite ngwana ambala me amisigima
8: yani abifuku akunye ni ajubena ni ubeka kachin ala ni mon bekin ala anga farafuna deunu on ne ben yere yinga eske ben kante se kasoro alawa ikom na fo farafun ni fragbelache ni moko ka buna kunga ka ba ka ka fo gele ya min ba ke dugudugule ko gele ya wuli ka bo ala o se ka ke wa kom na fo ni mali bena kudwari na ka di beta ni ivarni beta mala na ka di bena na ka di beta onyo ono bengante se kake farafina ni faragbela chewa uluere pela jene nyebala aseka dabla a katara warala iya ke ka mogo juarana ka faga mogo betagali kasi wardi bala bon medan ni niu kumangara mkudu ka fubo anichia warala anga farafina nyemogo utise ka tapmada uni nyekoro ka solison yini alawa pasika solison ureshitala ka beaka kake kene kantaye ka dugudugoli bwala amoko nu ni tunona ni ko kibita kuruna ni ka jigansra fe kuruna ne ni tena oyire de me ka iduko kataka ko bo ala
4: Adama Sangare
7: Andre
4: retle
7: na kuma fami edna agene na sama fete anbara we you got question famia nyaga question famia ambal ma che kuma mi fo Misega Javia.
4: Ciao, basita ratanae.
7: Voilà. Voilà. Amal ma son question di. Question ne question nyana maro. Mais allez à fonya ma abse ake mati ake otuala. Mhm. Igalo kamola na Europe yani benga misega ake. Ku dunya ko bela jini benga misega ake ku ko bela jini na. Na nga nyomo ni Europe nyomo benaka. Mwo bese kana kasona makeni dudugo siratan nali mhm o siake me ale anya fonye ma ti akofana chuga ka ko mko dwani mali benye ma na ti akof chuga la parce que an me tongelena an we mo kelonye an me tongelena
4: benka
7: o bani nyonje me benkante anga jamana oni europe che
4: anya ko
7: bengambe
4: ko saina yere europe tomba boraka saria kurota mimbi dugudugu tuganta yere kaleli ko lugulia tuku kafaraka aku
7: wala effectivement wala ni bengambe siga ke na li bengange la bengo be ke chuga wala la parce que avse ake sana ma fo sa ko maliu bitata espagne me mali mu nata avse ake mali wa kele misiga ta espagne kata kalukulu kalukulu flow sangeli ke wa ti kono kase kana ma si ake yum ko dwa ibare ne meta mala mali mu ta yuba ko dwa nyema parce que anu unya africain ma anu unya africain la ame seriau la ame mwala ame nyoni ame tutongene na kwase komi europe jamana ufana ben olube chika ta yala ka europe jamana ni nyonche donc ko chika ekliye kwa ka ekliye me benga misika soro me benga misika soro francia ko beka don kwa donc na ko misika ka alhamdulillah me olit na sika ko ka gele fuka ta tu
4: ka gola ko kunguna nyenye kacha adama toni anye amisegi masoni ambi taka Burkina Faso moshu bela jula kafola ngana wina yene kajurula sedu banda ini ngantuma kwa ni basitira
9: va va isalo va isolo koso ve kombe sangare ka sangare ke farafo
4: atlo bira ikwebi elebi ji kurumboli lawlo jalaki ni koina
9: wala munu yere be mo taka udu ni katana e maisano go nebo ululu jalaki jalaki flana be na angere ka jamana nyamo go lura maisano go dokerati na fembe be farafina na ya maisano go obita fembe kama to jamana nani abebe farafina na ya me farafin jamana yere kona ya ni jatimina ke ka fle preda nunu ma lo lo yero la maisano go parce que fin chama lo be on fait anti se ka bayelema l'autre vous fait nous bayelema ya mais ça no mo ti po yan ke vita espagne ke vita tomate sene ho vita carotte sene parce que vita bara u bara ke
4: a bara pa mo
9: voilà voilà me ka mo voilà donc et na nga jamana nyamo ko loro loro la ka jamana de un yin ka fle u vita ka fara mina abita sene lo ke ai foro bo ka duma et puis a flana e mie fany reka warne fanaka buria
4: nga yala sifombe iba jati menes yan sifombe ban senena nga no tara koko buta o senekele ne ke ale fana bsega famyo chodi
9: wala maisa no warne loti kelenye ebi sanji koro wati senemin ke yani ni taro ke espagne ibi na folo mi sorona nana ya million e million wala bon mulubu ke parce que espagne olubi fenu no bayelema me anga senefembe kakao fleke kakao songo jigira kake juli maisano go ebi ni siken bani beke ubuna na kakao ko keme duru ni bi oro ka bora ka ke keme flani bi nani o keme flani ko ati fa bo a keme flani ko ni iba ta ka sumani ero e ka fle ero jollo c'est une perte donc mo fa na tina se ka sigi ka to ka sanji ko ro wati ke ka foko jamana de lo ti bara ko bi bara fe de maisano go moti fa li bara lo fe wala mo sito era fe ale to bo era ti fali bara fe
4: le ka bon
9: wala donc wala parce que le sera ka do to jamana na e bi sene mi ke fe ami ni tara sene ke olu fe e bi na fami war mi na fami sorara ka di e ka so mo ma wala ya baraka ba le ra ka teme ami san chama ke ya ka san ji koro wasi lo ke ya donc fo jamana nyamu go era lo ka ami sene fe mo ke ni fo ka fanga dwara ka bayelema yere ke an yere fe an yere be tla ka consommer
4: ini cho aklina
9: na kira tika ba bana o
4: abana ini cho aklina na sedu banda usman no konta o fana bina ye nege juro da ka bo bo julaso abi cho godi
7: oui usman sedu banda
4: sangare e ka to me kuma di usman konta o ma me segi ma sansa usman konta o kan itlo bana
10: itlo bila mai sanu ko to bi kana
4: bismillah e kon bi jala ki ben sifon le ka
10: Marisa no never fongu mofa foku motula jira kwa kai me never fongu mofa motula jira ala luka jego ka dumuni
4: Usman kanta ona ka jiruma ya ni nyokonche adama sangare misegi ma
7: eh
4: amise sisa kasara laba nka mi kera espagne ko jika yala ni wakati na ako ibisika kuna folia dimandi kasara nka wa wale juma mbi senka ni wakati ina ebi espany almiria kerenkeren yara ako kera choko diye mbi kake ni wakati ina
7: bon kasara minkela bon anko nime uwe shu nina shu bema ye flo shu uwe nina me ako kakbele halbi ako kakbele fo atatu paske ni mungo salajila fo atatu fo mungo bishi ni ako kakbele fo atatu walai mungo we kashina nyema mungo we kashina ti bon ambal macha kuma do fo
4: selu banda
7: I mean for selu banda I mean for ma fo ni chante ko ni dabe atacha wa manga nyamugo fanala me do fana be europe nyamugo fanala ko ni do fo nya chela kawe me problem mi yoro me ka fana fo tugu bon ma son selu ka kuma ma yoro na kuma fangeli be chain me do be ma foka an fe fa fa ni o fo nyo nyen akwa parce que ale mi fola ni ko ka ni mo na na espagne ibi na barake tomate tomate barake parce que an fe ko divar ko burkuna ko malla ni e foro sene plus souvent ame baraka renye ni e baraka renye ibi war solo mais ame na baram ke european union ame na clé kono clé clé baral ko lu fe olu fe ya mais euro fana grien fana mais am sika mo kan parce que Europe ta soro ni soro ke ni be euro keme keme soro kile kono Europe ya o euro keme o valeri o ni sefa keme luru bemse ka ke kile parce que mo fam sa dumini warka cha so warka cha fam warka cha euro keme ni be ba bela dumnali te bwa kalama o kom ni ye kile bara fna ke ko de vare u be Burkina wa kile na o no presque be kile esa nega jati me lunda ni ta la ko de va do ko ko spaghetti plan d'assikeme mais Europe ya espérer plan 60 euros euro bi worole mais ta clique ni clique ou clique l'ange biso go do spaghetti là donc ko ikwen be bitanyo na be soro yorom na be dumo jo mais mi problème ya ni africain nana ya ami ko la munyu ke ka sege bela jini ke ka nyanu ke ka wari mara ankoro ka soro kata baraka afriki sino am to nyomo no me ya no lu be espagnol we nanu we baraka nyon fe ya olu munu mbeya ni olu a kalo barawari le tu boy artist ni kalo klemu ansala ka beza so das klemu tu shibo me anta amese ka war domo ka baka blaka tan so mo ma ama ere jen ko chamana ko ke kazoro ka war soro so war te solo chu wala ko mi fo mo ba jetim na nyem man iru ka grinye ma fa na me domo chu wala chu wala
4: ini che o fese fese lura adama jara suba sangari ka bo almeria amini la blaka baruto ke ni la me bago yo wati to man chambulu kambe kambe ambi kuma di Amadou Diallo maka boko di vaja manana abi choko di Amadou teliara kuma bi bolo
11: ba je fete na ne ko niko kuma feta la ni le abla mo go la feta bara le ma ka sa bla ke bara ba am fe ya plan bi bolo ma se ka duro kono bara soro ikan ga boka ka sene ke obi ka ba mara ke obi se balo nu be balo e bara le mi mi se ka na fan la si ko ma anga mo we ba o bara le ma ko o bara mandu ye o lu e bara no lu ye ka ta ye la ko ji sam ve ka ta ye la fa te fu ni do fa la ka ba ni ha ko nya ve kun cha le ni o ye ngala kon fe na patola
4: ini cho o jabira adama kuli adama dia amadou dialo ka bo ko di va ji manana ami ta ga gambi ami ko mo di ko na te mauduma
12: Femini kuboji kansila nye nene kwenye ni gamba fa dablali bigele ya kada kundu manka nafami mbala inafo sahabi kansuru wako kono chugomi kumakachiade. Nia sifle ana yauno imana sojuma fengfengwe jole nye nia fle kime sarabitashu la nafulo biwura farajelade. Imana tadusi kono katashu lube bolo chugo nyumana fadam uu nyagule mbife nye jatibuka kule bitashu kime sarabitashu farajelade. Sino sayache mambabe mwosuru koko kono abisilangu konyade. Menia ni mbibike ka mwosuru ya amaseka faraka bala. Anka jamana tuku yise kuni damayirake amaseka bala farajala yere yise kuni damayirake amaseka bala jateboka anka kaa kola de suna mandi mwa seye kasa sisang me balo tuku nyuma anfe ya afrika lejigi ya mfana ya anafulo mungu bedi wiko farajala firebo bola ani koyoro ni mbedi wibwe obisika tabela chukodi suna mandi mwa seye kasa sisang tinyayere yere la me akumbe ninde ambe nafame suru yengi antude suru ya chakido umana kanka jamana kuna chuko chukuma ibe nafulo mungu mfana kwa farajala ki yere deme ki ibali mawiru deme itisi kubara shikana ibe na furusura kuibu kuibu yire dima uchogo yala akagilengu
4: na udo kuna te kavo atu ye tuganke atu sigileno arabi saudita ambi to senegal albi ambi kumadi agibu traorema
13: iye do kunu mbabula kafara bitaka kukunu ntati nye gele ya kwe feonda yele ni anafara finaya ndi mai feonda la yele ode be fantaya di fantaya fanta nye be te donita de barabesi abe fengirin donde ite faraji oblale kurungono kena bakono kena iere foka bakono kena farafina farafina unde beta ameka minfo gele ya kwa mimbana farafina ya o gele ya kutro nebe mwasi kena foka nya sifion niya yo beta kumi nye minfo kunundro ana senefion anta bayelema ana jamanaka ana sorofion atan nafa na jamanaka ambe imposa ambe bareke ambe ko beke farafina ya temb mo bebe bare fe kake mo bebe bareke kake fe kake farafin beta frajela beta bare de ke u ye minto ya beto nyoko ne ke farafin frajela bare ni ay u bake u be dosrola bare ni ay u take anfer u te fende srola
4: ni aklina ne bi dansigi bi kakene na anini sondiali ye asigi ni awye musa kiam ni saladum ya tube nage karafira obese kasigi kanlame anga bololo sanfe ma Tomi RFI Tomi FR awye janto awye rara